0: nano kosie dano ebesi ne joda de enkran ene empatam patam ahodo bi tse mfimfim mantam mu na de ade de nyasem keto akra enkrofo a izuo afo no no ne wona japade asaye no nyasem keto akra eno nam so amenra Dr. Alhad Muhammad Baumia awo no eye franka krani dima mpp amanyoku no ankane gana mampani abedi akire wono so kwa aprobo ekwo hwe se ne gana fo ahodo a ezuo no eyiri fa omo no ometibiam etie na ebra okodu ho no ne sentwofo bo komo no kire se edu bere bia enya amanyesem ni enyi mpp ndisi ne to nchen ni ehwe kwampo ebeti mafa so a enema bi etitise no ebeti esi ano san se ba yeyi ezuo no ni mpp ni ene ni mndisi ni eyiri na eba baabi ebeduru bia nanam Ntisa wo yan pipi ni o, sa wo yan disi ni o, ebe yira fa wo. Ntedu be bia men fa ma nyansam nton chan ni yan kamum. Ni ehwe kwampa ebeti ma fa so a, sa ni ma bia etisi sa no. Ye beti mi esi ano. Na mbom, edu we be na na wo be di ATS, wa anya he, ene we be na ho ahwan, ene wo eba na sa, omanfo onum mum, ene ya no ne bere. Nti wono so be hwe kwampa ebeti ma fa so a, ne kakra wa, a wo de be so na sene de, wono so de baba abebo mo. Na aposifo ewo apoimantamu ahin krokofo dua ebo amane ese wonensa ka brantie bia wono echrese ne din e de Isaac anim na abrantie friend se Isaac anim aposifo echrese eba no monato afi kronobo ana afi emofra asese ya o waji mu certificate captain's hand band ebo no eh abrantie waji no home na pa na aposifo echrese enano ada na eno eye bosumi etwamu ayi se ejun natwamu bosumi etwamu da na toso edunum ana ababawa baako ebeka kire posifo se abrantie bi abebo no krono asantuno mu naka ho na obo no krono a iPhone 11 ana ni sika no ye 200 Ghana cedis ana afi na duane pack of food na se na duane je se obedi kura oh Abrante no tu ne muna wie no ona fa fa no e fa sika no e sa fa aduane kan wokodi na no ababa no ko ye complain e de ma posifo e na posifo troto ho e di posifo kire se wona ewie mu na mso ma na no fie na etwa mu yi e wo bia bia friend se awukugwa e no e be adukrum e wo eye apoema ntemu ha ya ona ko so abrante friend se Isaac ni mu na o kire se ba bia abrante no ko di se adwuma no ko to sa mona no Eyo Cross Junction 3 eno eben eye kufudia kru no ha kufudia fie ana aye sa bonofusi me ko so na eno na posifo a kire se wona chi abrante na wono eye hwehwem kakra no eno ko hu ababa wane phone na kire se obi bobo no kro no eto ne mo na ka ho oje ye no wonko hu se phone wo abrante no iPhone 11 no e abrante no ho a posifo ehwe mu kyerese wona sa ko hu sim card ya wona sa fraud odwuma no de ye odi yi scan ko a eno achi na posifo kyerese wona bo abranche na ti edema dopsifo se won kwoto ehwe mu no so okopie dopsu a eh wona kopie mo dopsu a kyerese ne kwodu a dopsu no nya sam keto akora ai kyerese o sa won sem e wo dopsu e no kra na posifo e pena ye hwehwe mu denden a jese nsem makomako nsia 6 cases na wodop su a aba abofra kuma emfie du akwada ade ekra ka ho se wakwasese no na posifo se eh sa okay ene bre enti abrante Isaac ani me no kasai wa posifo akache obo ma hwehwe mu atimi akoso na aposifo so ye hyehye edina kujina embrano
1: yo enim yet also ewa 3news.com emo ministry of health issues cholera outbreak alert. Eat warm food and wash your hands well. UTAG calls on government to find a lasting solution to annual floods.
2: 3news.com and a pay and fan to us so and some were any more ebienye and ra na ya pumdi ejumekuno and a den krataba se cholera typhoid and yad wahudwo sabre and su ato aman crying takrade and fifth man to money to two woman semi ade ahwe yie pa na se otimi hwe ho eso eyie ene ya apumden aso ye na nkasa enso so eden krata ba wo che se gana fo we di anu ba pa ye mo ye ho so isa se se di akwa kwa ye no ade ampem bebre ta ba ni se di a na yade wa kolora yade edi

0: no e ti se ma wo wo le le ye o kana fo wo le le ye o e so mo fa to se kana ye ye no ana be ye pre ana se adwe poni na de ti no ku swa di ye ei asembe ni kana fo sa ne ma ne ma ye se ko to so e ba mo se o so ma sa de poni we adwe ta ta we emra mu e wo yesu din amen
1: amen good morning
2: morning mami
1: me ba cho din me bi akese fri o
2: Yo, your friend Big Joe, me kasefi achimosio.
1: Me da se Big Joe yeti o.
2: Yo, mama, anopain so mama mo abaso papa papa. Ni sa ano baba ye a wodi abei anopain. Na me nya chimini me fisahwi. Se okọ ya bakose mukura, se oti se obi fisahwi, ana sahwi sahwi na. Dodo na kura na hoho kura mpẹ. Ehoba. Ana na oyese hwi kura na utu kwan ebeduru se bia akire ba Eastern region central region mo kura na koyi wani se me fi se hwi na me pedan kura na edin se obi bi be ne dan be den ebe ma o eso se ebi kura na sa adwe ne bi kura enam din bia e bai face na ebe to ho enu nti sa ade no ya ade a etimi di mantam ne dempa ansa na mo be fa montuma pa firi no Sese sani yamane kukoswa, oba hima ni susu, ubieni wa abema ni jishi ana ni ba, kula utu kwa hini akoho. Se onko nko dipa ana onko yisi. Ni ina anu kurano, edi kurano mua muti kurumu honu kurano ubieni muhoshi. Na ubi filetire, eshi shasye, wane ye mua sebi yo kafro, ibini ye boto munu, na wadi obu pinyayen. Na wadi, na ene ya me oba hima sisi ya mene waka se, ubi yi 2,000 Ghana cedis, ma blanche bi ya minim, obi ti me yi wama sisi ya, 2,000 cedis pe o, obi ti me yi wama, ente me mame nomene me papa nu ye sre, we nye, akwe nye bi apa, ene yi ni ichire ya gwende, ba ye sre, ka yungu se, uye fun, eye uya, o tinta suyo pen, ente se uja umu, akwe se bi abiko di jwa miko ye se, na u business ni mungu nyawa, ente na uko, se uko huu odeshe nukla na uko fana uko hune mua, Imagine, eti misre, sisi no, ose ubiye ni daho. Na uunzu wa wote ho, sa wote wa meni mubi, wote kuleni mubi. Na unsashi shesani ya meni mu, ena usafishi interest ya ube nyenti no. Usashi shimbia, ya cha ukura uwe police station nuru. Oba imama mu ubi nsu ntu aso.
1: Meda say, good morning.
0: Morning.
1: Mata.
0: Andi.
1: Aha, Fede, muye, yeti u.
0: Meda cha uu. Mr. Media Gatta Mechanic. Since any problem is someone I baby arsenal. More ya. It is this here, baby, and it says, I get ready, boom. A crystal for Unsole. Kermo for Unsole. Now, young boy, Radim Paye. Now, ya could to Sukro war. Saho walk round a baya. Omo consult ti obi wo kuro ni ya fi so wu court ni mo eh okukudu ni ti a aje wo chechere no enki no asemu ya abeyi enko fo wa ko tusuku omo ha omo ni ehu nsam oho ho na aba na obe sie kuro mani ana omo ya sad no It is a him for a sole. Na kromeni a sole. Christo kromo fo ni a sole ya. Ye beti wo. E na ba kan na se na omo ka no. E anwomla che no omo wa fo ka. Na okoga. Na ne ba we nya 10 years. No de ne enkwala na che omo nsa se. Mo hwe wo. Na wuko jana wabasika na ube nyano. Sebe. Ebi nkasi menye juma. Mfaso wabaya na ube nyano. Nyambile. Nafa akwalani kwa se chicha nisa. Anfa na wabega. Eje. Yensumu. Eye ya. Na usuna se se. Yabomu wadiyani. Sedi ya na maike yese yose. Dei wakano. Ye nyambile. Me ni paso wade dodo. Abani say, Quaker, Quaker, Quaker, Quaker. Abani say, America can be the answer.